na nehang na gehang na sokang na sakang pare ang pavitrang punitang atakang na jatang na patang na mitrang na mantre namo ek tantre namo ek tantre na dharmang na varmang na sarmang na sake na varmang na charmang na karmang na vake na satrang na mitrang na putrang sarupe namo